0: na wo nkofo bi a wudi me na wo kun wo mo a wo nya asoje a wo nya me firi suru be ka tire kain se wu ni aye be na wo kun no ma ye o vagabon wa asase so wo be bre papa papa wo ka tire nya me wo bi bia na wo de me akwaduo so ko se madwuma wo bi bia na wade wo de me ko be yiye mo Ewurade fa obre to do so obre obre ka se Ewurade fa obre to do so
1: Ewurade fa obre to do so
0: ka se Ewurade
1: Ewurade
0: wadi babia
1: wadi babia
0: wadi me na me ma na ma do so
1: wadi me na me ma na ma do so
0: wadi me juma na ma do so
1: wadi me juma na ma do so
0: ma wari na ma do so
1: wadi ma wari na ma do so
0: wadi adu okuti ma bra
1: wadi adu okuti ma bra